West life sena bina puye ipa ina ung alpantona ramadana imi sa ung abakayao sai mau network kanuana ipa kala no sena unu yao what not a BBM au kezi puno na umie ina dropout signal dropout merunga so kasika inu in lakao umie ina kitna kainu in make sure kita zapu mora balbaigi nga kai kisepa ung alpana in network au kezi puno kaina wana ipa. So nga ba o kai naki au ke dau na ipse na kai 11 o'clock puno kai au ngalpa o mata kai au mia ina natail wa zu dur zapu ngalpa na program al sengapa wa ge lau kai ba wa kutapa kai ke